Nos dizo tupus naka tunda po hongos na tunda sigeni keri kwa mo hali tu hali a pinduka nyamem kwene ni chule daga peka nakuli mo hari terako ano po harwe jeru to zen nyetuka guane nda pero ano zako tundira ko tate johan no kuto zebira nye surga na setu ko ngurang-ngurangi ezi za neinam.

Morokeno la Kriste wokuhora mkondwane da Namibia Africa no ujuni mdima kuna kumora mlidina la sene le mwone le mpepo kupongoka tokwenu tuwane kango ditudidina karo mbapira yovisewe mbapira yovisewe ligano leo murongo ano velise yo utatu dogoro ya une vyari kuna kara kunchiyo spara changasi isewe ya saromo ano nkango dino Hompa kapi ngatare ra vantu wabawa wakare nonzara. Nyeva dini karunganga batengeka eivahara. Kukara udwa kureta ruhepo. Nye kuruga na unene kureta ungao. Asi kango detu dunapuru kudi wanamu visewe. Asi mwana kutanterasi. Karunga kuna kutanterasi. Uye kapinga kengera vantu wabawa wakare nonjara na mpika didi. Anongoli wa dini karunga. Wawo unga batengeka kwevi wa sana. Ewa hora pa unene. Ano simpe mbapira ino kuna kutukora ngedasi. Kukara udwa kuita ruhepo. Ngoli kuruwa na unene kuita ungao. Nungura ngura ino na sana haka mkora ngeda asi. Turenkenu ngoli tukare nonkondo mumarupeo kulisuwa suwa. Turuwa nenu unene mposi itu upepo ruhepo. Asi kuruwa na unene atwe kuita ungao mumaparu wetu. Chene atukara udwa vyave kuyita ruhepo. Udwa mchengoli uwa na sana kututantera pano. Udwa wakupira kuruwa na omovi na wapere. Udwa wakurenga tupusive uyende ukaromba ere. Ngoli karunga tupa maruha omartu etu na anche. Owanji kupura turuante maoko etu. Owanji kupura turuante ndunge detu. Marupe okulisuwa suwa tupa usui karunga. Postu pure kuwane namo evi tupura kuparu kanavyo. Mtere liu kuora na hora kakora ngeda mungura ngurayo na mchisi. Kukara udwa kuita ruhepo, ngoli kuruwa na unene kuita ungao. Tiende ngoli kumaruha yetu umaruwa neno kulisuwa suwa. Vamwe wetu wale kunakara mambero kulisuwa suwa turuwa neno mnene. Postu ungao wetu tu wanene musili kapisu woku sana kuwane na mudona. Mkudipa ya vantu, ndi mkuvaka vantu, ndi mngese pado kurenke iramo nchoncho. Kapisi ndo anasana karunga. Tunasana ngoli si tulikora ngede nungura ngura inusi. Astu yende ntukaruwa nenawa. Ovanji mpamwe tuakara no nongese pado tuaruwa nanga. Turuwa neno mnene postu wanene mo ovetu buraku. Kurera marudi yetu. Asino mkango dino, karunga anovoro kulisongo na mwene mkango dendi. Tuende ngoli tuwane ndapero nukupura kurenka karunga, atu penkondo. Posi itupure kwarua na mche yu na kuburo kara maparu yetu. Tura pererenu. Hompa karunga wankondo na dinche sankendengero kuwiru. Hompa tunaya kungurangura ino, owe unatukorangeda mkango doyesi. Asi ukara udwa vyawe kuita ruhepo, ngoli nchene aturuwa na mumnene, atuye nga tunga opara. Hompa atupengo lidonkondo wabura nga kupava, antuna wancho wabura ngoi uwe atompo kanga. Postu bure kuruwa na omovi na wapere. Hompa na karunga wetu, tuupe kumaano madona ukara na udwa. Tuupe kuwiniene na vyovini nke yowantu opeke, atuye tubure kuruwa na mumnene postu wanenemo vya tuhamenu. Hompa tutundite kulidole wimaliva. Postu bure kuyiva si. Uwe ni motu bura kuwana wimaliva vyo kuwa peera. Kapisi vyo kurenke era bantu. Hompa na karunga wetu. Renka ngoli momuavuli re kungao peka. Hompa saromo. Kupitira mundunge. Nove nongura ngura ino. Renka ngoli ugume. Ndunge dowa na woye owa na karomu. Anilihane no msorongo ndima. Babure kuwayera. Mwa bura kuwana maparu wao kulisua suwa. Pitira mgesepa. Pitira mahoko wao. Pitira mundunge dowa wapa. Na vinchevi notwe kuna kuvitura kusilivinda kano sosa vura ngovu kututuedera matuedero mawa postuwe tuparuke mumua tupirekara noru hepo. Na vinchevi nukuna kuvira pera nukupanda deka mulijina la se nule mone nule mpepo kupongoka. Amen.

0: Hello.
1: What's my name?
0: Hey, what? Marokani.
1: Moro.
0: Yaro.
1: Dapi.
0: Nawa.
1: Si.
0: Your name?
1: Awa no.
0: Tom Tambaram.
1: Hey, what? Sup morapo. Para gustata sa vinduka. Amahudi yetu kehukshua mkoko kare diaro mwadi. Kumberewa kwa raputa kumahudi makumi mawadi, mahuma accident 20. Ya hati kwa minamu makumi mawadi nukua kono iwadi. Na hukurema na ndi hupa muve hahatu, hukurema na ikumi nukua kwa. Mahudi kea nukua kamununa, ngekuke ngashi kubunga dhunde kathikume nena. Adio kutameka, adio kubunde kathikume nga dihukira kehumu. Ini aspita na nyemba na wini madikisela Mandela driver kenga chwanju kamundira kambwa nda haguwa hawadi nukurema na haguwa posikuma nda ndi huzi dimwe ya doku duzu ndekakaro Robert Mugabe mtara wa Eros mtara wa Doropa driver nae karo nga mbwa nda mwani kia umwaka kuko nazi hatu nukurema na nae kaha mtuwala kuku hospital dan dimu ya karo duku zundeka duhuzi nga duku kira andimba toivo ya toivo hatunga ikumbu anda uguwamu ya nukurema na mkamanana na huzi ya mwea kinga huka Independence Avenue muna Mahatma Gandhi ni hauto kinga ikumbu anda uso no nyima ama driver wa hea nga karashika dino ma driver's license nga hingi wene waka diko driver's license dimu ya nga duka kihumu Independence Avenue, Mahangaira na Grimm Street, ya hatu na egaro kumbwanda, taka diko yungarema napo, Dr. Abby May, Mahangaira na Garden Street, ya hatu karo ya hatu, ngayi kumbwanda, mchain collusion, ngare manama karna mohaguba, nukutuara ku hospital, dan mu Avis Road, ndirado kuenda ku airport ya watu na ikara ngai kumbwanda omuna muduhuzi ngadi dhunde kasikuma ngahare manamu na wakaru haguwa honga anchi nukua tuwala ku hospital ku Dr. Teo Ben Gorilla mu Klenzinduk minibus ndi kumbi keho eni nga chwanju kanaye mundira nga hindi yunga kambwanda dikuma adio shure nga hakara muhaguwa hongi sikuma marangahare manamu ke haguwa dikumi no hawadi haguwa 12 nga haremana hamu ya kuzundeka hamu ya kamanana na okaro nga hawatuwa karo ku hospital mahuthi kea mwa kunga shi hawatuwene kuhipa no pano upanga iho kakemu Nelson Mandela mahangaira na John Ludwig Nelson Mandela mahangaira na Robert Mugabe ya hatu na ingai kumbwanda katika ukure manamo Muklen Vinduk David Hosea Meroro mahangaira na Goshok Street Auckland Park na mwe hatu ngayi kumbwanda machi no mtui narema na mguwa ufochika manana mguwa wapa mube karo na ingatu mbwanda karo the hauto amu ini aspita na nyemba ndani dihuzi dima yangika dihuka mjulus nyerere mahangera na Faraday Street na mkaru mkarema na mguwa ndani imu kurea ngava pepi nalieta kuya na hii hatu ngayi kumbwanda marapano katiku kia ngarema na mchukwe kwase Gwase Street mahangara na face errand ya hatu na ingai kumbwanda karo marakatu karo yungarema namu mahuthi kwa kingurapa no skuma po unge umonashi wa hama driver hawa dina wangaha kumbwanda Mahatma Gandhi wa paya katika kara na madriver's license angaha wapa ma ticket anda no kuisa hama driver no hasimbo pili hauto ishu wakade haroira singuha hingi kiepa dotu natonga na hama driver singu na kuhinga wakona wakara no license oe ndi mkuru nje kuna kutuma mwani kwa kuna ndi mkashe

marome ko papa roveze sinte koruji yona ku idisira neina noruveze ipo natu venye no mkunda nadu nye kutame kero kodata ameke redogoro kukunatuka huri sira turi wapa ikire ni nungombedu waki ya kuatero mono hampo ndi mono manga damu etu ya karare nye hepero nyastwa hepa kuri wapa ikire ni kombinga zo imbiringwa mtante ezimbu ditwa gusa kuhudisa nare astu stambe nungombedetu na hugu harapana kuyunga ne inange siyasi nungombe nadi nye nzisa doa distamba ya kara ininki yeyua tani naika hafesa anandi mawanzi imombongwa numberewa mora nungombe dagwa nasi didiriko asinani dari mora stamba sinakarako mane inako kidi sanyi ngano noruweze osenisi mpetu apilire kustamba nungombe uweze nga nuko ruri nye dogoro mazua 15 ya faza kavare kavendwa ose nga atuwa kambadara ni uguare iruga na yomo mapiana yongesi kwa kusesupa ndi inasesupa nare nga anota tubwana kwenye uweze rukua peka inungumbi detu senya sistamba kwa stulire kwa riyo saa kudongonoka ilo simbe uweze roro kufura kusuwa peka iposimone keki yuklira kapisi tiyari pata nehena nuana mbere wa saye oso stamba nga no YA marozo YA utupo kwa na kuzimona oina nayo taikareta na mpata donozi donozi nyeyo wapo yoyo tupasu watu divisa noruweze ngesi tatu yukisa nye ininke yetu nongombe nadi nye diva stamba tati agwa na imbiringwa imbiringwa kwa iliko mberewa tati agwa na nadi nye imbiringwa sine tupo stamba kwa ano nongombe dakara nye makwedi hambu mwikandise idoto kufura nye kutura stamba tunakara mwondazo makwe diambo umwene isi nature mekirinu nangombe ndi itana etu ina ustambe ntupu tunangkadi ndi wazinyo ado ambo nazinyengano nazi atengura kwa kuvembera kumbinganyo zokure tanangombe kwa manga ikarasu wa distamba ndika pwa distamba nangombe nadi nye dahepa kuwiza kwa manga opo kumbinga zoe ndo chindiko tati ya guwana na dinyewe ndo chindiko tuwa hasili keno ngombia sawe dange kapta diziko mora kwa tostamba kutupo guwana iuyungo yo nongombe na dinye diwize komanga ipo dia guwani lendo chindiko programa kwa skama nyengesi momazua 15 ga June 2026 Team 1 kwa karo senono team kwa kabango westi kwa karo no team 6. Ano team 1 nga zitamekeranyi po masiri. Team 2 ta uiza po nguangwa number 1. Team 3 po matende. Team 4 po sgone. Team 5 po silara. Ano team 6 po sindi. Imoza karangoso programa. Ezo alimu etupolio. Momo mamazoa 15. Masiri. Nguangwa number 1, matende, sgone, lara, tani sindi. Mazua 16, team 1 poziri nyepoka ira ira. Ano team 2, nguangwa number 2, sinzogoro, damade, silara simpe, kasivi, tani manyondo. Silara kwa karanye, mazua gavari. Mazua 15, no mazua 16. No mazua 17, oturi, nakazaza. Kondo, Tia, Halili Pump, Samasira, Kani Masiro. Mazua 18, Gajun, Oturi Pompini, Nkutu, Halili, Karangana, Ntara, Kani Muvevi. Mazua 19, Oturi Nye, Pompini, Mukundu, Bunya, Dudu, Gwagi, Kani Muvevi. Tuhike sina soku kwa mako. Na harako resa hivike izali tuputanko podhiliezi. Osetuwa kuzula agamazula. Nsene kaputuaga kwa taka na nawa. Tutoneni simpei po watu didiri kendiwa tutantere nawa mazua gukui ukiriraga gana tumbura. Ipo tu kwa taka na nawa. Tuhike saulari. Mo 22 June. Oturinye. Unautowa. Mayenzere. Na mawambi.

0: Henda igano oyo tunaka zogera. Asi ko stengo ko esi sanena ni hukuwareka hewa to dioroka. Asi kaniku hukuwagere sere saye kanika hewa kaniku hukuwagere sere. Asi tatuzi tukatwikire ni hena simpe ukazogera. Yoku hamena ko mulio gokara mtugo mbili no wakweneni. Nisikatu ujere kutaro uranye koma uwaga karamo, mukara mtugo karano mbili no wakwao, mtugo kuhara wakwao, mtugo kuyunga no wakwao monkedi zongwazo kuwapera, mtugo sinka no wakwao, mauwa manziga karamo waka hewa, amesiko mkere kuna gatu mbagura sae. Andi oro kawa kahiwa kwa nawamwe kawa wizire mwasi aye ya kara mulio, kara mtugo kara nombili na wakwao. Mwara wantu, tawa kuhara, wantu tawa kuhuyunga nye mwona ruwa, kapisi mwona udona. Ano kugwa na hena simpe maswero, toka na mtugo kutulisa pombili, na iye tupungo swewa. Makora, wale wamwe hena kwa kulipura si, Asi ya kara mulio kara mtugo mbili, kareme mtugo mbili na wakweneni, ohare wakweni, ozaragani na wakweneni. Makura kuhiru kana ngapi nye? Ngapi mnobora kara mtugo kara si, mtugo kara mbili na wakweneni. Hatu karuga nisaye mpito, ipo tukalironge nisaye wakahewa. Toka mangulu katupu, moka wizamo, moke atumbora koyuma. Kwa matupuko magano kuki ugono kara ono kara na goka hewa. Asi ngapi omu nobura kara mtu gokara no mbili no wakwenini. Asi ngapi mnobura ndi omu yao wapera kara no mbili no wakwenini. Tukara ye morupe msinke na wana wa oro narubura kuliki dasi aye nono go mnona gombili. Ninka ingwendi to wizamo kupitra ko mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu. Koko tupu kogika hewa iko tunakundi ndiram. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: How, I'm fine. How are you?
0: I am also fine. Uko kara kupiewa?
1: Kuchangondo.
0: Asi kupiko?
1: Koshangondo.
0: Koshangondo?
1: Si.
0: Okay. Kuwawa tupo koshangondo ndinga pyo kwewa tutanterako.
1: Si.
0: Mbura ndi kutupuko mburoko tutanterako.
1: Tadiko.
0: Aha, okay. Anawe unuidi wa singesi mazua gongandi tupuga hupuko makura mkatengure kosure. Unoli wapa ikire? O ihafere ndika pionu ihafere?
1: Na ihafere.
0: Aha. Awe kuimu nini nasi mnono wewa harasure. Makura. Tutandera kwasi. Asi ngapi mgawa pera mtu kukara. Ipo akare mtu kukara nombili ni wakwao. Tudiga hepa kuhara wakwao. Ntani inge henewa? Iga hepa kurugana?
1: Mwagata wangaembendi.
0: Asinga piga hewa?
1: Kwa mwagaembendi.
0: Aha. Iga hepa kukara yino zozi na tupuzi na nkenda zina zukuni ngasi. Aye, agenke hapa kuhara kuwatera wakwao. Mpandu kahiwa kuyo wizamo, wakweni ni walironge rekokoge. Karapo na wahewa?
1: Ewa.
0: Bye bye. Ewa.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi?
1: Now. Vavo.
0: Nameni muwa watupu. Asi ngapi mokuli zuwa neine watu tantirako?
1: Ni
0: muwawa. Muwawa tupu kwa kumenya menya. Okay.
1: Na hapa unene.

0: yam fikuma po ku hatera mashere nyim omu anatana rithana kukuru peritha eshi ayenga nye konje pa hurera atende ko thinu popa umura ombudhi mbudhi dhokuranda ko nganye tukadhi yuve muviri dho ukuoko mumuhingo omadhi ombudhi
1: No me maga kangen tanda asi kutengura kontundiliro moru ya pan. Me maga kangen gusa mo hungu naungi au liponge ke moru tu. Tengu dirapo nukpameka wa kwa ita mkuruwane saano mkisi na dingi. Kwa tesako na inge ukangu ki einulia. Nuka gusa poka dunda moru tu. Nuku ningisa mtu orare na wa. Nuku pano kondo. Me maga kangen kuwatera kuruwane sama uvera. Wendi kanker uvera ukudunda maguru. Uvera umoisupa. Uvera usuka. Ndole honde, utiguo nongera, uwera uko mchima, uwera kupata pata monturo, noma uwera gomanzi. Tanimi maga kangen, kugaru ganesa, vantuna venye, kadingurenye itora yetu morundu, kotungeni, pepi nostora sa Megatech, ndi tunena ko 081-4708-611, mongkure nkuru kwenye mazo Nored, ngodi 081-70804. 06 Mwinduka Poraino Park Ngodi ko 081-21-33-236 Mokoba Bis Tonena ko 081-32-14-611 Ondangwa Tonena ko 081-45-97-507 Tani ino mkungwa sorongo Sinziso wantu ama numemaga kangen kwa afano itunduwa moyo ukangkiuwa ava guanamu Ninkanye tuka wapukure ukangkioge kumwe numemaga kangen Chinja memagoge ochinje eparulio game.

wato FM viri dho kuoko. Kuna kurandako madhi ombudhi kana kutoya otilie mavanje kashako. Valves Bay kuna kutanaritha mutara o udhinguri ndano kuwedherera mango o kudhingura wahim no kurothura uparo hanu. Mbereo dhodiketo dha Namibia na muram dhina yubitha eshi adho dhina kutura mamuirua na yukutanaritha makurando dhodiketo o mapia. Uhurumende wa Ghana unaturithapo makurando okutangirira mudutunga dia okutapa matawe dhero ko wahadino mahime na ukadhingura ditunga dia pa mutara wa manunga thano hana kutoya eshi ivisa. Haruani mumutara unjewa njewa mudutunga dia Uganda hana wana dihamba dio Ebola pahana kona kona hapangi hawadi. Jani presidente wa Senegal, Basiro Diomaye Faye, anatura muthiruwana, thou ministeri Shokuru, Ahmad Amadou Al-Anipo, lo, eshi ministeri Shokuru, omuditunga dia. Popa umhura o madhi ombudhi okurandako, nganyituka yuve, muviri, dho kuwa kono dho fochim, momuno muwato FM.

Seta tuyunga evango tagurukiro inke tuatamba mpito za zikuruka. Ntani nukta rurasi vasingi tawafu madeke mavango kutagurukira bantundi. Nomnute narumbali na ntatu dina upogosto nevili za untazimwe.

rungurororowa madiombudi kunakwato ya imersion timindi tamba kutange kuyereka mahino kuruwanza hydrogen mumarutenda omtutunga ya Namibia. Namibia kuna kumwana green hydrogen echi no mudio adi oka endisa mafrando makuru terodi tunga meneke shukuru elia ngurare kuhobadu sakadi maburu kero odiwa jinsi suram ama pori saamu mkunda wa umisati anakuata kwa kadoro nga hawadi mawa nukua kono yofuchi awangaho mbogudoro nga mshunda hani mbonga lero za wahedhe tunga da South Africa kuna kukona kona maendi zitoka tuwara kuteko presidente Cyril Ramaphosa ama doko tere awahana kuruwa na mkukanda na dihamba diyo Ebola mjitunga the Democratic Republic of Congo adikeo hanoma ukukutu okusote la mango awahana kumbandu kera hano na waka chitu wahana kuchira uipatira mbarandu oi gina kuku wezerera kuku hanya bihamba kina ni menesho chukuru okare oditunga ya Senegal Ousmane Sonko ana mutoro raisi ni muka kipona utombo ngarero za wahe no maalwi dikezo makumi mahatu no mawadi mawahati mbongarero dikezo makumi mahatu no hatu wahana hatira mumatoro roa ya anone kuna karamadhi ombuzi mbuzi dhe dihe ndakabiva mubiri dhukua kono dhu wadi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Madibiso gonna fa.
1: Ewa, mpande kompito. Angagare sa madiso mamwa gachanga. Apa nyamenandi. Akaro mndama. Na kwatra mwanani Maria Shienga. Na unyao Patrick Mayo Moyota. Napta pamsa damo nao. Michael Miota ndio role ya hiyo vikoshi kabiti ndio tunakumuita ama dina ano anokuwa mako la mama Kanyondi na bana babo Munyogo Lambangako na Barunguro Feli, Foni, na Foromani, Amboro, na Onka Munyodo. Usambi mbio tunakuitako tako la mama Amboronga na mkamali wao na wana wao na wanje la napu kuita. Kani mbio tunakupukururanga na wababa mungamba. Ke kuno munakarere shi kuno mbyo vinakaroko ri kunyonga meno kuna karere kutumweneni pa mundi wa bawina akonka nyukuru kemo esa ame apano ame nandi nakaro mndama nakwateramo banane Maria Shenga na unyao Patrick Muyota na kutapanza damo nao walidi na Michael Muyota ndi ashauri ya hivi koshika biti ndio tunakuita bantu wa madina ano anakuwa moko wa mama Kanyondi na bana bao Munyogo Ambangako na Runguro Seli Foni na Foroman Amburo naonka Munyogo kusambiu mbio tunakuita la mama Amboronga na mkamali wao na bababa na bana babo na banje banapukuita aninka mbio tunakupukururanga na bababa mungamba ke kuno munakarere shi kuno mbio vinakaroko nikunyonga meno kuna karere pamundiwa bawina utumweneni yavingi ngatuyukiramo kandu
0: Ewa.
1: ewam
0: Nemo tunayasike niko hura weli kwa mwletuli madiviso kono mfa nyame sarafina njamba na piti sireli kwa mo hano posuresi ni msige mama oko ga imershan thimende mo kiampa kombudi povili zontambali masiku kumawa.

Junius amukwaya Mateus na Festus Paulus awone kuna kuwatatela matheko okwatela mungamu kuchora mayuo kupumbura kukara no utano maonga ndani notheko dzokuomba mdorongo kuna kuteerera kumatumeno ombudhi mu NBC Bongarero dha wahedho tunga da South Africa dhina yuvitha komiti dha wahati makumi mahatu no yofochi hedhi dhina kakona kona mayendi thitho okutuara kutheko presidenti Cyril Ramaphosa kuhatera thihoko katha hoko kere kufara madhendi dha pala pala. Bongarero dha wahedho na yuvitha eskomiti dhina dha wahati makumi mahatu no yofochi kwa thitorora mumambunga politika dikumi no kuwa kono yofochi akara mumbongarero dhia kukutha ukareripo wao. Mambunga politika mawadi omambiru onga yubitha chinemba diana kuhateramo pamurando upo ukarelipo wawo no yiruwa na yoyingi hakara nayo hahati awa hakara kwa kara po muhati yofochi mkihembunga. Mbunga the ANC dhuthi dino mango kuma kukuokone mkomiti dino kuranda kumbunga the Democratic Alliance mango kuoko umkondo wesizwe mango mahatu ndani EFF mango mawadi. Komiti dinone nganye dha kukenge kukuthathimingwa thoma kumi kuoko hatuno kuoko ne thodi dhidi umurao. Ethitha rawe ra makona kono kwa presidenti no katapa itura po kumbonga rero dha wahe mnyima dha makona kono. Hamadoko tere awahara kuruwa na mukanda na dehamba do Ebola mu DRC. Hadikarno ukukutu okuthotera mango awo ahana kumbandu kera hanu. Ndani na wakachichu wahana kuchira chira muipatira pamrandu oi ingadu kuwethira la kukuhanya dehamba do Ebola. Ngai hoko kako kare ikandhoi hatu mkunda wa Ituri wakara mumbunda diva do ditunga oku hakuwa tekire thioko katho kutanga no dehamba do Ebola kuthipatira ititha kondere hanu awa ngahachiramo. Hamwa wangahachira pamrandu machoka chokero wana kutundera kwa waka mkunda koi hapira kukona kuhoreka haka diko diaho. Ogono hamwe ya ne kuna kuchira muipatira. Mwenye madho kwa arashi dihamba dunone badi ya ushema. Mbunga dho unje wanje wa mukae. Dhena yuvitha shine rudhi. Ngathi yuvitha eshi. Rudhi rodi hamba do Ebola. Bondi buyo. Eshi ukukutuwa unje wanje wa panaru dho kae. Doko tere umwea. Kuna yuvitha shine haka chuchu ho Ebola dikumi no kuwa kono hahatu. Mumape ungahachira mthipatira thakara mudoropa dha mobwalu omu ngahakwateka ihoko kayo ingi yo dihamba di. Ngawethere rako shine hanu awahanu kupira kudimu kira ngahayendi no katume kira matende dha shisha mbunga Doctors Without Borders omu hana kutura ngahaka chuchu wahana kwateka dihamba di Ebola. Menese shukuru okarotunga de Senegal Ousmane Sonko hana mutoro rashine yomunga thipuna othombo ngarorodha wahe no mawi dithere, no makumi mahatu no mawadi, mawahati mbongarero dithere, no makumi mahatu no hahatu, awa hanahate la matore ruano. Yofochi, yo anapiri kutoro ram. Mbongarero dha wahedho tunga de Senegal kwa kara no mango, dithere de fochi, makumi kuoko fochi no kuoko. Songo kuna hange dhera mudiangodea kara El Malik Ndiaye. Oyo ngayu vitha mshunda eskuna kashaye kathuru wanathi. Matori roa no kune yapo okunoma yu wangenyo nganja na pitipo kutunda pa presidenti Bazirou Diomaye Faye ngachitha Sonko mthipuna thoo meneser shokuru noko hangithera mudiango dindi Ahamadu Ali Amino Lo muende thoo karombanga thudhikuru thoo matunga kara mudito kere de Afrika. Sonko mupita rithimbunga politika dha pastef ngatanga kare no iruwa na indi kuhutho oka kara matori roa ya. Mukuhuri thambuthi na ukuna kathiu kakaro shime kumadhi umbuthi. Tamba hakutange kuyere kama hina okuruwa ntha green hydrogen mumarutenda umditunga ja Namibia. Namibia kuna kumona green hydrogen eshi no mudi waji oka yendi thamakurando omakuri thiru umditunga. Ndani mbonga rutha wa hiyadho tunga da South Africa kuna kukona kona maendi thitho kutuara kutheko presidenti Cyril Ramaphosa. Popa umhura umbudhi. Dhukuranda kungatu wakathi yubepe unza mathiku thiku. Muviri dho ukuoko no dho uhatu.

0: Kila sikaro waketu katusigipa tuzentu gwaneke ndapero zetu zoko ngurova ano ezitwa ku gwaneka watundirako Yohana Kanyeva masiga karegomawa.
1: Nele mwonele mpope kupongoka na sana tukalikora ngede nonkango da karunga kango de tukunakara mapisaro me 127 yae kunakara kunchiyo spara changasi e hambere rolio uwa wakarunga rusumwera saromo rukugenda rurugendo rukuzako upongoki hompa sene adira kudika nzugo awana kuzitunga na imwesi hompa sene adira kupopera stata wokusi nomena na imwesi watompora neisi aikwapa yokuruga na unene asi oparuke imeneka nongurangura noitoko mena dogoro masiku yei hompa kugawa epizu muko kwa wa gahara. Karunga kuna kututantira si, chene karunga kapena kupura kudika njuo oyo, yayo awana kuitungo na vimwesi. Hompa chene kapia bura kupopera sitata, wokusi kengera ndi wokusi popera na vimwesi watompora. Asi na vimwesi vya kwapanga vya kuruwa na unene asi tuparuke. Mena ikavyo ngurangura, novitoko mena dogoro matiku, mdievi hompa kutapa lipui umuko kwa wa ahora. Kengoli dinatamba dinukango kukwetu. Asi wawanji kuna kara novitoko mena wewinji maparu wetu. Asi tunasana tukalidikire vininke vyo kulisuwa suwa maparu wetu. Owanji wale kuna kara no maano astutunge njuo detu. Ngoli ncheneli woko lia karunga kapili na kara popoli mo maano asivyavyo kapili na kara no mtompo. Ano nchenesi stata saso kuna kusinomena tunakusinomena. Ngoli li woko lia karunga kapili na kara po atwe tunakusinomeno kapi vitu tompoka. Vinkeviana tamba karunga sinene potwe twa kengera ngosurongo mdima. Batuli tipo woveta. Vaporosi, vasikriti, no vamwe o vavura ngo kunome na surongo. Chene kapinu na kulikuwa mbera kuspara sakarunga muyuwesi. Weni mwampititira mokuvura mnome ne stata andi mnome ne surongo. Kapi hivi mutompoka. Posi nguro waino na sana kakona ngeda kowa nome ni woitata, kowa nome ni wosurongo sana Namibia, Afrika, no ujuni mdima. Chene kapinu na kulikuwa taka na kulihoko lia karunga. Kutupuko ovyo vitu vuro kututompora. Vikare tuetu anome na ngoo mandi yetu wakuro na oo na karo mandi. Tunakunome na wana wetu suweni motu buraku varera. Chene kapituna kuwana likwate toko lia karunga kupitira mundunge dendi kwato webi tutompoko. Karunga nge atapa ngoma yere asuweni motu yenditavi ninki wetu maparu yetu. Nampili weni motu buraku renka si kuna kukuruwana tunakuruwana. Chene viruwana wetu kapituna vikundike kuliparu lia karunga andi kuliwoko lia karunga kwato webi tutompora. Pono ngurova ino na sana kamkorangedasi tukundikenu na vinche vya karo maparu wetu mara karunga ngea tupango nkondo mposturuwane karunga ngea tupango maungao tuakara nao karunga ngea tupititirango karunga ngea ukenu wetu tiendenu tukaraperere yaro hompa karunga nkondo na dinche musiti woli wiru nolivu owe sankendengere woku wiru o wanome nango wana woyeke vino babura kukara navyo hompa tunayuvu kunkango doye muna tukorangeda astuvuru kesi kondo nadinche editu avura nga kuwana dado kwa duwana nga amulikelio ye hompa tunawere ngoli kumpadi doye tupespara soye mposi utu nomene nona winche evi tunakuruwana utu penkondo nondungesi wen moti yendita surongo sa Namibia wen moti yendita Afrika wen moti yendita ujuni mdima renka ngoli nkondo doye no likaru polio linene likare mundunge detu utukeni tire popotu na kupira kuhiliwa posi ututulite kuspara soye atuwe tuvure kuburu kasi kutupo koli pangero olela karo siilia hana siili tundire koe murawe karunga waturopo mapangero nanche tupengo lispara soye mliwoko liyoye olela karo na ufenkenda mlidina la sene le mwone le mpepo pongoka.
2: If you actually go to sleep on Friday nights, this station may not be for you.
3: Right here on National FM, prime all the time.